0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akon. Kamu pa?
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hello, sir.
1: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
0: Sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobre ka sama, may pasuyop ka na, sir?
1: Mamangkot lang, tani. Kote, ano sa buro yan?
2: Puwerte!

0: Pulutoy!
1: Yes, ma'am.
0: I-English mo nga to.
1: Mm. What do you want me to English?
0: Aba! Sige, tistingan ta. Mm. Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Piece of cake. The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
0: Wok-woking kita dyan, mga kito!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Dausa naman ay napuno naman ng aso ng akong panimalay. Nabulit naman ng aso. Diyos Mario, si pag ako mga hinalay, nanibaho naman ng aso. Dausa! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na si Gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya akong balay! Hoy! Dong! Ikaw ba taga? Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanal! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor, ako ang nagdaog ana. May problema? Gusto ka yapit akong daog diha?
2: Ay ma, ikaw man din nagdaog diha. Dako kayong tabang ni mong ibuhat ma para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit na dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tungod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Yaw-yaw pa makaniha.
2: Ay wala, ma akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayo kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaob diha. Okay kay ka ma.

0: Darling!
1: Oh!
0: Darling!
2: Ano?
0: Hilinga ba yan ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
2: Punduhi daw ako, Noy.
0: Natakman.
2: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
0: Iyan sana.
3: M-O-R for life!

0: Dong, kabalo ba ka dong unsay pinakanindot nga feeling, Dong? Na feeling? Wala, unsa di ay? Ang nindot nga feeling, Dong, kanang maka-feeling ka.
1: Ay! Ana!
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada, nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, Dok! Ikaw manday na, Dok! Oh, niya! Okay, pass all right!
2: Mangkador! Kailan man kang Rambo, no?
3: Kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to. Halos tanan man kaila niya tungkol siya ka. Hambugayro, gipalitan lang ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa. Abog-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka, Bugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig kito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga mutya daw yung ipanguyab, mga binibining. Pagka Bugayro, wama yagi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapsing pa dyan. Mag ito'y pinakawipulos, huwag inada tuntuhan na ito. Muna di, daw ko makigamigo ato. Ganong nangunta na mga kay Rambo? Ganong mandi ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanur? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawana. Bagi na tumatag ng panahon. Putan kay ito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya ganyan mo mabala ng panahon. Sa tinood lang, maurag ito'y ganahan ako desto ba? Gawas ni mo. Magamot siya bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Mati na bangon kayo ito. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayaw yung tawag kong bisita Rambo. Maluwi ka Rambo.
4: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa tahawkan.
1: Barakbaka!
2: Oh! Oh! Sumuko ka na! Halibutan ko ka! Sumuko ka na!
1: Hindi! Hindi ako susuko! Sagkad hindi mo na spell ang ceasefire! Spell ceasefire!
2: Ha?
1: Spell ceasefire!
3: Fire ang pangawat sa mga mawatwa na mamama!
2: Wala! Hindi ko hindi! Bakbakal sa na! Baywag pa akong bala! Baral-bala sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Ba't ka mo nagkadrig back?
1: Weh! Krisantimong! Aber! Spell krisantimong!
2: Ha?
1: Spell krisantimong!
2: Anong krisantimong? Rose! R-O-S! Rose!
4: My God, I hate trucks.

0: Oh, pare. Ay, sana!
1: Ako di ulo na ako, pare. Sama tayo ka, bunyong na ako.
0: Daya pa, magagal kita rin di pare.
2: Ako pa di yung man.
1: Ay, ako pang bakal pa rin kay alak pare.
2: Daman, sir, daman.
0: Nay, pwede. Ano ka, Pixel? Ano ka magagawang? Ako maski siya magsusog digdi. Dahil nang gada ko mauli.
3: Andres?
0: Ay, nang gada ko kan.
3: Andres!
0: Sus.
3: Andres, uli na!
2: Pare, sa mismo.
0: Yan sana. Dur di malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole,

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hambal dila, tanan ko ng mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbukas ang bibig nila. Think before you speak.

0: Time.
1: MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na, galimango. Ay, kao law.
3: Crab all you can ni. Mauna mo ang gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganaan ang isa gihatag ni Toro.
2: Oh, imuhanin ng Mang Kanor.
0: Sinang Kanor.
2: Imuhanin, Mang Kanor.
0: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
3: Susaya nga. Uy, lami ba ya kay na?
2: Lami ka na, Mang Kanor. Manggilawd ni nga, alimango.
3: Gagan kay nagunod pag ukab ni mo siya ulo.
0: Allergic lagi ko. Di lagi ko mukaon. Anak, kamulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang nga ko ah.
3: Oh, sige, di ka mukaon na na. Ay, kaon na na yung mga alimango ha.
2: Oh, ito nga ta.
3: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
2: Mang Kanor, manginaw sa amin.
3: Tara, Turki. Lami na kayo mukaw ng alimango.

0: Berita-berita.
1: Lemi nak.
2: Mengkedur. Oi, tur. Lemi cendol je dia yang ikut. Sambuk je dia ke yang kalimango.
3: Di kau ni mau among kalimango.
1: Nagbitay pang til sa limango sa imong bakbak.
2: Si til. Ulit til.
1: Ang iyak sigur lang. Ang iyang paak na sa imong bakbak.
3: Api ba namog di ka magkaon ng kalimango kay allergic ka?
1: Ito, mangkandor. Pasalig pa ka nga ako na makakauna ng isa. Nagkaroon pati ang mo ay magyapil.
2: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon ng crabs. Kalabi.
4: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical. Yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, padaplin, daplin, daplin, dire, dire!
3: O sa may violation na kumrad?
2: Lisensya sa di mo. Ibebe ang lisensya di mo.
3: Mag-uta na sa kung sa violation ako.
2: Overspeeding ka! Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe naglisensya ni mo, be, dali eh.
3: Kadali lang. Alangan nga di rin mampun mo mamusil aning dulhogon. Dito mo spatag, alang mo ba ilogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay, di rin gun mo. Magtago-tago mo sposte, unya. Mamusil na di mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo, waga kailan ako. Ha? Taga-media ko, dagang kong koneksyon.
2: Wako'y labot, basi pag isa ka kilo ka o sa pang media nira ah. Ampin ang lisensya.
3: Madami din ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na ko.
2: Oo, sir Jericho.
3: Karmayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good, oh. Murag dyan, pas. Takilid Jericho. Oh. Talikod, Mateo, pagkatisoy ganin mo, sir.
2: Oh, mauba.
3: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir. Oh. Murag si Tom Cruise. Oh. Siya murag daw tamanjiri ko.
2: O, di ganahan ako.
3: Murag yung kag-artista, sir. Oy. Kuya Juan ko kay... Oh, murag yung kag si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
2: Mao ba?
3: Oo, oh, good, sir.
2: Lisensya, lisensya.

0: Pepe, kamusta ang assignment mo?
1: Masama. Wala akong nasagutan eh. Blank paper ang pinasa ko. Naku, ako rin.
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo.
2: Wow! Pwerte!
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구곧
1: 구곧
2: 구곧
3: 구곧 더 몰
0: 구곧 더 몰
1: Nagsusugal ka ba?
2: Oo naman, matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.

bulak ko dong. Oh, tapos para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, i, a, ana.

Nagabot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink. Maayo gid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink. Himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagligid lang sa katre. Sod na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Kung niniso diri ba traffic na kayo? Asa mo kung parking ka dihar kung gatuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya kung gasolina gatuyok-tuyok wag yapo kung ka-parking diri. Uy, tora, bakanti. Pabor kayong parking anan. O parking ko niya. Yeah.
2: Sir! Di ba yan pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mauba! Makulabot! Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto nako, bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo paparkingon.
2: Sir, maabot mo gusto karon sir niya. Masig makasab-an ko sa iba niya, mawad-an kong trabaho.
0: Naabot na ba di? Naabot na?
2: Wala pa sir. Oh,
0: wala pa man day mo parking ko niya. Pada-plan kay mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi sir. Kikasab-an ko sir ba?
0: Kahit gigulo ni gwardyahan niya eh. Matuog day ganito. Labong kung mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog day ka.
2: Sir ba? Ayun, sir ba?
3: Chief! O saan mo nang katang-katang diya? Pwede na plenty mo parking ko!
2: Nahala! Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir!
0: Ano mo nang tag-iya na sa building? Wako'y labot! Basta ako mo parking ko!
3: O saan mo na? Di na mo hawa diya!
2: Sir! Gawas sa tag-iya na sa building! Kirnil, pagod na!
0: Panamay! Kirnil din eh! Mau ba? Ikaw. Huwag ka na sulti, Kirnil Dayna. Ay, sir.
3: Oo. Usaman, unsa man kalihabay? Nanong gatang ata makasumang parkinganan? Usaman, isog ka?
0: Ay, sir. Ang tinaw, sir, buhawa na ko kay kabalo ko'y muha ni parkinganan. Kanangin mong sikyo, sir. Ingon siya, dili na ko parking. Ingon ko, di ko diha kay imuha ni parkinganan, di ba, sir?
3: Tawa na! May kinasahil ka! Tawa na diya!
0: Mahawa na bitaw ko, sir. Kanangin mo guwardiya magkasabi, sir. Kaya ko paparkingon diya.
3: Tawa na!
0: Masibat ako kay isaw na kapura ng naumuldog ang tangiyas building.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: sweetheart. Lantaw ta sini ha.
1: Hindi ka manghikap.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka manghalok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Ambot ah. Brawa ta sini mo.
2: Abaw! Puwerte!

0: 구곳
1: 구곳
0: 구곳 몰
2: 알람 모 봐. 공 안옹 마스 마파잇 사 암팔라야.
3: 아노 연
2: 암팔라야 인카.
4: 카힛 마할 나 마할 키타.
5: 후고타몰.
6: 사안 낙시시몰라 앙 마부팅 파키키팍-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang

Unay na interes sa kanilang mga ideya. Hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na everything on it radio show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kaila man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si tiborsyo. Katong hambugiro kayo. Tayo nang tawhana na pati hambugiro agil. Nangutang paginas ko, pabayre. Lautang kayo niya, makita ni mo. Murag si Kensya mo hasta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naong pre, musurok din akong dugo kay hambugiro at kayong tawhana agil. Uya, di lang ka na. Pati pa yung adarita. Adarit, bisag pangin. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya. Adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na na. Maugi na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalana ba?
2: Mau ba? Ako ra ba ng apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo's diborsyo? Bantog ra pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo kaliwat pre, no? Unya mga buhutan yung kayo mo hinimba. Tigid mo, wadyo ko kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Maghihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa patong imong gingon ganin na, pre, nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gingon na, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagingon na, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Galing imo.
4: Lahat ng gusto
5: or sa hapon na
6: lahat ng order mo
4: back to back dito.

0: nga ang kada pinasi sang palay naghalin ini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
1: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man si na, ma'am?
2: Abaw! Pwerte!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
3: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: dong, freezer ka dong. Ano na freezer man? Kay kumakita magugko sa imong smile. Mukaging magugko dong, uy.
1: Ana!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari. Hanggang tagadyo ko ni mong chocolate o bakaroon.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, naman, puro pagkaon. Uy, mga perfume, alahas. Nga na ba?
3: Di ba ka tantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung ako makaroon sa chocolate o yakwa sa nang paghahiyon sa rip.
0: Hindi ato humba mong ikawang pista, eh. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Boots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima dili sa rape para dili ni mangilingigan akong panlasa. Uy, dahil makaroons. Adi, tilawan ko ni. Uy, kalambi sa makaroons. Kalambi na lang yun. Dapag yung chocolate. Imported. Kaligod akong darling. Wala nang sulting na namin chocolate sa rin. Ako na rin kaunan niya. Pagkalamis sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamisan yun. Mahinaikan ko yun, di ba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po, di ba siya? Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gawag ko. Higahit at higahit itong ako ang chocolate o macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate! No, wag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay darling.
2: Ay, ikaw pabiyatong laing nasun. Ikaw nagkaon na ito, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasanginle. Kiwa ko ni kaon sa'yo mag-chocolate o macarons.
2: Ya, kisa'y pasanginle ni mga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit. Sing, malang naong, di ba? Napalit ang lubi sa macarons. Ha? Tara wala, kike ni mo. Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Patay gutom kay kagdako.
0: Kadali lang, gisongkab sa iring, ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba, iring yun ang ni kaon. Dali, diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.
4: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: ano man nga lang ko din balik maalik sa imo naman magkagayo sa masakit ko dok man. Amo magyapo na ginabatsyag ko duway man ka wait duway na kayo ha nang ginintukaw.
1: Pero ginapati mo man ako nga ginalay guys. Himo gintumaro man tong ginreseta ko sa imo.
0: Oo dok eh gintumaro ko tutok ang reseta dok eh.
1: Ang ano ang bulong ko ng reseta?
0: Ang reseta dok eh isang sumahan ng alaga ako to oh.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of rock.
4: Pareto amo si
3: Mix of rock.

0: Ma'am. Ma'am.
1: Yes.
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow, very good ka talaga. Ang pretty dito.
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga? Niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasa ng baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po kaya, madam, kinaon kang baka. Pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh, hain sa baka, noy.
0: Sa baka, siyempre, basog na. Minali na.
1: Gato.
2: Does it all you can?
1: Nag-buffet sa baka, nag-buffet.

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teng, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Matoto! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: Tawa pa more!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diri sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad kay kong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niyang anong daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni Sulod.
0: Oh, ba, mura magkagawa. Naon sa day ka?
2: Hala, Mang Kanor! Naay tubig na nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay naay tubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Grabe na kayong bahan sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Ah, bahan na dahil nag-uberto niya sa pa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Ah! Salamat po ako naabtan sa baha! Anak ko na rin sa atop.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atop dinha sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Time talaga patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahagi rin. I-overflow ang sapa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panahin na gabi na dyan kayong bahagi rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado ba si nang lutaw na mga foam. Pati mga libre mineral water nang lutaw na.
4: More Sakapi Express.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar. Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre. Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Liyo ko tayo isang 40 daw kong gabi kagaho dala ka maramaw da. Isulod na bisa sa ako ang dala sa malayo ang hindi na makatultol magbalik, di bala? Talaka, takaanagi ko yan.
2: Kaputots na nga problema han, hindi ako bala.
3: Paggaligad sa pila ka oras.
1: Ay, di itong banda ko man, gabi na wali po. Ay, baka muli haw. Oh, bago ka lang haw, nagabihan ka gid.
2: Ay, han. May lang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di taniway ko kapuli, ba?
1: May!
4: Abaw! Puwerte!
5: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

Dong, paminawa ko dong ah. Oh, saan mo na? Kuhan ko dong ka ng buyog. Pwede ikaw akong honey? Ay, Ana.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling!
1: Ikaw sa'y bahala din eh, kay mamalingkis ako!
2: Okay, darling, may problema! Tama-tama, binakawag akong asawa. Tanawa na ako ni DVD kang ipahiram ni Orcs ako. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatopay imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa, bibalik. Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mga brihan na pertahan ako'y nalimtan! Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko darling, nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala, wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda ba? Ako'y play... Ay! Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung nag-hubo-hubo si Rosanna?
2: Usa man eh, kanong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Or. Pirated yun rin ang sidiha na transformer to akong i-order. Ito ka akong Rosanna.
3: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Understand the layout. And quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Yung ulan, parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak.
5: Hugot pa more!
6: Now back to the music faster.
7: Ang bilis!
6: This is More sa Gabi Express.
7: More sa Gabi Express.
6: On My Only Radio.
8: My Only Radio.

travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano, gin-design sa mga kilala kag bantugon ng mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kung bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kung magsakay. Gani, sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.

0: Dong, orang dal unang gi kunimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mukha? Ambot ba ni dong oy, kakabuang na manggug ko sa imo dong i.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na

0: invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
1: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
0: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello? Yes, babes.
2: Babes, Kanor. Kanong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ah, ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi. Di ako mo ni hapon, kinailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligil akong uyam, bertigyon kayo. Gusto. Wantos ako sa butika. Mabalit ko na nung pang-proteksyon para kondisyon.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito?
0: Kung sa'yo ito, tindiro. Mura ka duka pa man.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay tadiha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na kay murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo gani ko para dako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time di sa kong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kag-shampoo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para manihapon na punta. Pa, ako ading boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Mag-ampo kita. Idukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din, ha? Wala man ka nag-ingon ako, eh nga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, huma na kag-ampo. Kaya ako na po.
4: Uy, babe, huma na ba daw kag-ampo?
0: Wala pa. Mag-ampo pa taon niya pa ni mahuman.
3: Magdali di, ha? Ika-ampo na kayo ko. Bakbakan, eh, ha?
0: Abib, uli na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Uli na ko. Lain ang akong tiyan.
3: Oy, balik din eh! Ibagbakbakan ba ta? Balik!

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: May! May!
2: Oh!
1: Nakasipid ako, kising ko!
2: Nakatipid? Iyo! Ano man?
1: Daina ko sa minagay sa pedicab! Sinambayan ko na sa naini sa pagdalagan!
2: Borodon ka! Kunpil ka ba ganoy antig sa bayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
3: Joke only!
4: M.O.R. Good life!
5: More music on my only radio now.
6: More sa gabi, Express.

0: Baunong kulbaan mo ta si mo man, tukar man nervyos ta si mo ma. Ay, tura mo daw, bagat nung, or ta, ano man, hindi ko man si Dihan daw, tamawo daw, kalag, unano. Pero sa tutud lang, nung katingala ko nga nga, ginatiltig mo ng lapida nung aw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Ebaw, perte!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, karon trildo na dyan! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama. Dano ko rin sa ATM booth. Paslak na lang kunin ako ATM card. Happy-happy. Dano ko pang chill-chill.
3: Excuse me, nung. Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Kaya, relax lang, relax. O, linya ta. Ako ang technician dire. Ako, mag-check up ani ATM machine. Nandili mo ma-scam kay Uso na raba kayo na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Bito, tama gininu.
4: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Op, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, oy.
5: Salamat kayo.
6: Ay, ate, salamat. Salamat.
2: Waysa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko, igo lang ko nag-sample para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, naka-withdraw ako. Mag-happy-happy, mag-chill-chill ako.
1: Kanon! Ambi ang kwarta. Ganiha pa kung naglinya din, he.
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka. Ambi ang kwarta, dali-dali.
2: Padamay, ganyan ko asawa niyo. Pakiyas ang akong lakaw niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magdali!
7: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday. MOR Classics.
8: More music.
7: MOR Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
9: Manila sound.
10: Disco.
9: Novelty.
10: Jukebox.
9: Standard.
10: Ballad.
9: Folk.
10: Country.
9: Rock.
7: From the year 2000.
8: MOR.
7: Classic. The 90s.
8: The
7: 80s.
8: The
7: 80s. To the groovy 70s.
8: MOR.
7: Classic.
11: Remember this golden classic.
7: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
7: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
8: Classics.
11: Playing the hits of yesteryear just for you.
7: On MOR.
12: My only radio.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.
1: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, nanlugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Oh, Kanor, isa kalibo ni ha. Pagpalit itong leggings na ako, kay magsugod akong sumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya, gidaanin kinabuhian ni oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Parato lang, tag-50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag-50. Ay, miss, papalit akong duha ka buo.
3: Asa man na color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay ka na sa wasawa, kay tigre ka ito. O, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo. Tinya kong asawa, magsigig sa'yo sa'yo, huwag magyapon na maya. Imanding kayo, unsa na po kay Tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya kong asawa.
1: Kanar, nga nung nag-isipan niya kong leggings?
2: Ah, pandamay, magimaw ang sampot sa kong asawa. Ito mag-sampot niya kong asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya kong sampot, ha? Nga nung nag-isipan eh? Isa kalibo biyata kong gihatag.
2: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Kanipis, ani, para tuhon rin yun, diba? Bila na eh!
2: Pandamay, naripasaylo ako. Hindi man niniligang sa akong napalit stocking, madaig eh. Pasaylo ako, darling.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep. Relax and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang Kurago ko bala prati katunog. Ti kon magabiga reklamo ng akong mga utod, ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala. Kalabot sa piyak balay ang Kurago kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na hagin testingan ko, ginsimbog ko sa taho na bala na bawa prati gripikto kuya. Hama akong pagtulog ko. Why naging dyan sila nagreklamo mga utod ko, mga ginikanan ko? Why nagreklamo? Kaya ha, hindi na sila kabati isang Kurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka Kurago ko? Bisan daw, huni pa sang aeroplano ang Kurago ko. Bisan bilog ng barangay kabati. Sila yan, hindi kabati. Why naging kureklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog nila. Tagalas dyan sila kabugtaw. Kay why gin sila sang gahod ng mabatian ni Kurago ko wala gin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderland.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
5: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, files!
4: Wala ko pa sa to.
2: Sige na, kay gamito na to.
5: Kurang na si Kwan ba? Chunggo!
6: Uy, sinong Chunggo bitaw?
7: Ako boss.
2: Ah, sige, palayog kong tao na yung laptop.
7: Kwan yan, itaod na ako kong laptop.
8: Ako na lang. Ako na dugay kaya tiguwang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
9: Nobi! Hala!
10: Chicks, gini ay!
11: Nobi, gini si Dung Chunggo ko!
9: Chunggo! Estrada!
2: Oh, Chunggo, kanor, unsa man na?
8: Boss, tanawa ra good boss. Ang laptop ni Chunggo, naka-wallpaper, batan nun nga chika babes!
7: Magpuyo na, kanor ha! Anak ba ako na!
8: Pandamay, anak din yan eh! Ay, amen ko tay, amen ko.
7: Buwe ko. Amin, baka. Pariyahasun, panikunin ko si buha.
12: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
13: M.O.R. Classics.
14: More music.
13: M.O.R. Classics.
12: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
15: Manila style.
16: Disco.
15: Novelty.
16: Jukebox.
15: Standard.
16: Ballad.
15: Folk.
16: Country.
15: Rock.
12: From the year 2000.
13: M.O.R.
12: Classic. The 90s.
13: The
12: 80s.
13: The
12: 80s. To the groovy 70s.
13: M.O.R.
12: Classics.
17: This golden classic.
12: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
18: With an extra serving.
12: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
17: Playing the hits of yesteryear just for you.
12: On M.O.R.
13: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tukay-tukay-tukay. Magkakiyot yun ang aning akong chihuahua. Maganahan yun akong darling. Ani makakita kihilig na makaitong iro akong darling. Nanagin mi ikay. Para kalingawan niya buhi dalis balay. Ibutan ako ni dalis sa may puntahan. Sakto. Magkuha kong pagkaon. Kaya akong pakanon ang akong bagong itoy. Na chihuahua. Who let the dogs out?
2: Sa panahon, nakalibot pa siya kong dalagpayong. Murag mapaid akong dagway tungod sa kong gibutang astringent ganina. Ay, nasayang akong papaya soup ay pagkikaon lang ko ito kaysa akong gisabon. Uy, ito eh! Pagkakiyot sa ito eh! Tukoy, tukoy, tukoy! Tukoy!
0: Padamay! Akong ugangan! Paaksa kong ito eh! Alba!
2: Kanor, kaya sa maling itoy!
0: Wadyo ko kailang masagyo ng ituyan, ha? Kaya ba na sa ituy din, waman?
2: Nganong nakahigot pa din sa portahan?
0: Mauganin akong katingatan, nganong na ituy din, waman tayo ituy!
2: Okay, kanong napakan ko sa iro, masing marabis na ko, ani!
0: Mito na yung laway!
2: Kanor, patandukin ako.
0: Ang akong gagan, eh, mong itong buwang.
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka.
0: Uni sa harong.
1: Aber daw, patanong ka daw sa blender.
0: Uni o.
1: Good. Bye.
2: Bye. Pagkatapos kin 93.9 seconds.
1: Hello, sweetheart.
0: Yes, sweetheart.
1: Hain ka ngunyan.
0: Uni ba ya sa harong?
1: Aber daw, on mo ginaray sa blender.
0: Uni o katahid ko sa blender o, uni. Oh, nanonog mo na?
1: Good. Maray nang sigurado. Bye-bye.
3: Bye.
2: Pagkatapos, kin 93.9 minutes.
4: Oh, Tibo! Nga nga tanang sa luwas kahain si Papa mo.
5: Wala man tabi, Mama, si Papa.
4: Ha? Natanag sa in! Kauran ko pa sa nakasubago, ah.
5: Kami na pang buwas na galing.
4: Ano?
5: May kupo-kupo na blender.
4: Yan talagang si ama mo at siya tapagabot kaya tayong biblenderon ko.
6: Termina!
7: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang taong abiktid sa isang post, kahit hindi mo naman binanggit ang pangalan, guilty yan!
2: Nye!
3: Maride!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: back-to-back OPM Classics. Ito ang MOR Classics.
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ay, hi, Miss Beautiful!
4: O Mang Kano, abri na ang kortina! Pili na!
3: Time pa! Ganong naka-maskara man ang inyong mga chika babes dire? Di ba pwedeng makita ang ilang mga itsura para makapili ko na yun?
4: Ay, Mang Kanor, bawal manggod tanggalon ilang maskara. Kay para fair sa ubang babae. Kay ang uban di manggod mapili.
3: Ah, mao ba? Ah, sige, kana na lang ako ah. Number 10.
4: Okay, number 10. Proceed to room 13.
3: Salamat kayo, Miss Beautiful. Sa manilang kwarto ng ngit-ngit man kayo. Pero mo na akong ganahan. Pinadim light. Danang mumasahe sa kuwa. Ay, Miss Beautiful. Pagka-sixty. Uy, nanibaho mang alkampurde. Okay ra. Yat-yat mga inibukton eh. Kalkag ba yung kay buhok? Ang kabala ko. Luyo sa maskara na ini. Usa ka maanyag ka babae. Ayaw pagluhagang kay tanggalon na ako ay mong maskara. Di, nakamakadili. Kay, di bayad na bayan ko dito. Adi, ah. Panamay, ang akong ugangan.
5: Tanor!
3: Nahanagay ka nire.
5: Nga nung na ako nire, kay gibuy-buy ko ninyo kay wala ko'y pulo sa panimalay mo ni sideline ko pang masahista. Ikaw! Nga nung na ama ka nire.
3: Kitsaka, nanong masahin ko naman. Damgo ko nga nagbaktas doon ko sa may paraiso. Mauna ito, Jerry. Palayo ka na po.

0: Kay Kanur, anak ba ako ni mo?
1: Wakoy, anak!
0: Pero pareho ba yatang dugo?
1: Wakoy, dugo!
0: Pero dungan ba yatang nagpatuli?
1: Wakoy, tuli! Oh, patamay, tubulabog na noon ko.

0: dong. Pagsaba ba dong akong pamati ni mo dong naikulang sa imong kinabuhi. Ha? Basin kung naikulang sa imong kinabuhi, basik ako na to.
1: Ana!

0: dali double noy. Pala yung kumisa ka, nasang mangga na, oh. Lanto, abi kong luto na.
1: Sige, sir. Sakpo na ko, sir. Sir. Okay na, sir. Humok na, sir. Hinog na, sir.
0: Okay. Luto na gali. Ati, sige. Panaog na kay singiton ta.

0: Okay, class, imagine kung kayo ay isang milyonaryo. Ano ang gagawin nyo? Isulat sa isang malinis na papel.
1: Yes, ma'am!
2: Makalihis ang saro, may duwang dangaw na minuto.
3: Hindi ka sumusulat.
0: Okay, yan. Very good. Very good. Oh, ano to eh?
4: Ma'am.
0: Anong pagigibo mo na to? Di ikang piksusurat. Natablang ko pa iyan ang papel mo.
4: Eh, igalat ko ma'am sa sekretary ko. Milyonaryo baga. Di sekretaryo.

Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Breaky naman, Kanor.
0: Sige. Breaky mo ka, pinadyang gumusta man. Di ka nang musulot na ng bula. Bula mano rin may bilin. Ano ya?
2: Pa, sulod man, Mang Kanor. Sulod man, bula mano.
0: Plastiki ka mo katawa, Osman, na katawa ni mo.
2: Bula mano man ni sulod, Mang Kanor.
0: Ito plastiki ni mo katawa, tawanan eh. Sige, tira, imang tira.
2: Oh, niya, unsaon man eh. Hot doon na lang nako ni.
0: Diyos, kambukiro gitawanan ni. Sige, tira niya. Marami makalos lang kong tako ni tawanan. Hoy, magising ng tapetes biliran. Hana ni. Tasa. Kanali lang, mal ka, mal.
2: Unsay mal, huwag man ako magunite ang bula.
0: Unsay huwag magunite. Nasangyad si imong tiyan ang bula kinasang konchasis. Ako ni tira, ako tira.
2: Ah, tigasan na ginaning Mang Kanor, eh.
0: Ay, tigasan. Nasanggiyan ang bula si Mutian, niya ako pa'y tigasan. Hudon ka na ni.
2: Na, patay na. Hurot na gini.
0: Siyempre, ako pa. Kombinasyon ni Iprin Bata. Kung diyan gubos naman din eh.
1: Kanor!
0: Pandamay. Ang akong darling.
2: Uy, Mang Kanor, imong asawa, oh. Okay.
0: Kanungog ko, di ko bungol.
1: Nagbilyard na pod ka, ha? Banto graho, gaw kaya tong balay, kiwak ka ng limpyo, naarali ka din sa bilyaran?
0: Ah, darling, muli na ko rin darling, malimpyo na ko.
2: Mang Kanor, itira na Mang Kanor, kaya ko na, dugaya oy.
0: Darling, muli na ko, muli na ko, una lang dito.
1: Dile, uli na karon dayon.
0: Isa katira na lang darling, upag masod na ko ni daog na ko.
2: Mang Kanor, pagdali diha, dugaya ni mo oy.
0: Hulat niya ba, hulat?
1: Isa man, muli ka dili.
0: Dali, isa katira na lang, promise. Ay, tira na ako din.
2: Pagdali, Mang Kanor!
1: Agay! Kanor!
0: Ay, muna ang sakong darling.
1: Bantay lang yung ka!
0: Oh, baby, dyan na ako yan. Itiwasan pa yun.

0: Biliban na ko sa imo mang kanaroy. Hangtod garon, darling, di ba ni mong tawag kay lula?
1: Shhh! Ayaw lang isulti sa imong lula, apo, ha? Nakalimot na mag ko sa iyang pangalan.
2: The year is 1969, and this song is number one.

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Brad.
3: Oy, Mang Kanor.
2: Kita ka ng sikyo, brado. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na ba kayo? Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Wapag-ikalo. Ang nektay, gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni si Kyo, ani. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uli, kabalo ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga si Kyo. Grabe yung kayo ni mga security guard ba? Gisuldo hagtarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Si Kyo po na ba kumang kanur?
2: Unsa? Maude nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw, bang bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, di ka na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Di ka na matulog na sila. Kay pag gamay kasikas, mata na yun.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: This is MOR Classics.
4: Classic Oldies.
5: This

0: ikaw nagkagoolnoy. Kaya ako nang nadiskubre ang daon-daon ng akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Unsaon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahid sa imong nagsinaw nga ulo kada humani mo kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo rin na makita ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa gilaluma, Dok?
0: Sa ilalom, sa baba, sa buaya.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.